0: Asman Badralaya.
1: Amoy! Ngatur kayo si mga baktus ko niyo panjinangan juragan na anong nun?
0: Ditampin hulwa, kamana ko istri.
1: Nuju ka pa sa inong barunaktus yun?
2: Ngatur kayo si mga baktus agad.

samuka lumpat sakalumpat lampet di udag-udag imasta kapati suana anu ngegel keris kalayan awakna pon kitu deui.